0: wogyina mu ba bi ye bod na mtwa ntowa no ano no ba ba fie na oda so bibi wo wias ya minti no fre ye kra emo na gati ye obitini fie beto hu watu agwalagwa bi kra watu tukwe
1: wanu tu nsiu
0: ti one man wo munahwe be kase kase ye mudie nyina kasa fie mudie no e Jesus Christ na nya sa de nema wo wias ma mi we wachichire no obunsam aje chere no yesu na man mutine ye oba
1: wasane wa free wa honhom moni mu
0: ya oje chere yinum wasane wa free mu kra eno kra ze ebi mu anti ase aso from pen ne kasa
1: moni omu kasa hon kakra
0: omo je mike ya announcement se obi yale ne so pese sar yale ya this ya kanu Na mo humeda de yesere mo paso mo omo tin kai bo no mo shade
1: shade nso fine ku na mo yesade ni biom wa o de ne saku du so
0: aha
1: na amuno mu hwa
0: aw
1: otene na oyi onyankopo aye
0: aw
1: na shiada no mu mpani a
0: aye ne
1: aye ye no hi se yesu sa ya de humeda no bua se
0: aha
1: ngrofuko no Se nansia wo kwa esese nipa ye adwuma
0: ya enumu na momra wo samu ya de
1: na nye homeda
0: obi nim wo si ahomeda biem mami oba na sori dado yesu ne preaching wo hu mama no wa friend wa sane ya
1: wansa obi ya de ho
0: that was of pain it make mike yes announcement we but abi announcement omo ye nye o announcement bi ya so yes of pain it na wo ye Oh yes, of painting to know I get mic.
1: Why you microphone?
0: I didn't know he's so bad in your answer. Then you are not good at just enka. Mami on kawasa ubi ye ye ubi ya. Yasu ubi ya ne ye. Eyo ya. Ene woho ubi si fi ne ubi ya. Na when si fi na wo nka ukusi ana ubi atoka itim ne ye ubi ya.
1: Eyo ya. Eyo ya say.
0: Ubi kura wale ne ubi ya.
1: Eni shi
0: aswan dem kwa ye say ofa. Obi sim ni ebo twene no sane yobi ya
1: ne yobi ya o pasa dodo o chere no ho
0: twene nso bogu
1: eh obi anso nsai
0: obi anzai na zo no besa wo dwene wo dwendwendwendwa wanti ase
1: da nti ase o
0: aw aho ya na yesu die said the yesu ya to ma twene na oba be ye wo mu ye no asedanka no asedanka no ebi aka wo mom
1: ah papa
0: okay
1: se na erade bua no se nyachumfo mumu bia nsane
0: ensane
1: insane ne nanchi ana na funumu emfi na didi bia
0: okay
1: homa nunkonom nsio homeda na hye obeyia oya abraham baba satan achichire no mvinja dumochi ensese wasane no finchichiri yemu homeda no kasa no atamfo no nyina ni wi na nkrofuku no nyina ni je enyam ade a oye no nyina nti
0: waza otia ibia waje bese ni penyina ape wasem yobi ane pe wasem za yobi okre bi otu ni a obedum ne obedum afidie no ya ewi ade sanity yesu ba wi ase ase to betna wi ase nyina 3.5 years finse adua sammi ensane fa na obedi wa asati so wa anye bone da ezo no wa tamfo No wa tam for pa. Eje oban ushum ya do donan when eji yo. Ya do dona pe yasema. Ye plug ya do dona ni agrono. Ya. Aye de yanza ywa tam for
1: kakra wumsu di. Nina muchichi.
0: Eji wasi do dona ni ji.
1: Sure.
0: Mamina ni watono. In the biswen ni wu se proto. Be ni mugriase. Nemo wode bad is ya yesu yano so di anja sa yesu. Wan kwe nyamba ke yali ni se wadene yeden obo kwa yali ni so mama ni fiyo
1: debi
0: on panin sakren kan o kura ye ne tan wo ye ni nwunu wadene sa ba beto so debi ye beti mi biya kan wana ye pa koles
1: afan ba cho ye nkwa homa ni so se ne diem se bo ni ade
0: bo anti ye nkwa homa ni so na ye jade
1: okay
0: pasi bi ne wa
1: am so si bo ni ho
0: ah na se ne mbo bo na mo na mo ma commentary
1: ebia If you
0: are near my mom, oh, okay, yo, and ɛne yɛn fa baako wɔ
1: no ɛne yɛn fa baako nka ho
0: na yɛn ma etie fo
1: na yɛ brɛn so na yɛ kwɛ baabi
0: fa baako wɔ no na
1: okay. Jesus heals the daughters of a gentle woman.
0: On the adne refree ba
1: on ka ho kra
0: ah ken ka bi nre ne mfa no ensi ho
1: nti e kai makwa sempa itin song e ken Jeffrey edunu na 24 no
0: okay
1: o se na osori free hoko Tyro ni Sidon
0: ba me chim ka kra sa na wako Tyro ni Sidon no na je se watra Israel aha na sro e wo sro ho won se e forma ye Judea fimfim ye Samaria e sro ye Galilea to we watra Galilea
1: Galilea sro
0: and Sidon om na yesu catch won se hwe mo capernaum mu nie en sentani a ye no ha no se ye ne tan Sidon man komu ba yi tomam ya om no na om ntanya yesu kra na ye hwe di si we
1: na oko efie bi mu na wan pese obi atie nanso wan tumi ahunta
0: na ye de wan hinta yesu de ye de wan hinta
1: ah yesu de ye de hinta na amunum ho a oba bi a ne baba kuma bi wo honhom fi ti ni nka no oba be she ni na ase nso na oba no ye hileni
0: oh eke hileni a greek no no greek for no no Greek for no omni hila for no aha
1: na wo mu e
0: na wo mu
1: na wo mu
0: ha
1: oye Cyro Phonikeni
0: falo Phonikeni
1: aha
0: okay
1: na osre no se ontu honhomone no emfre ne baba no mu
0: okay
1: na yesu se no se ma me ansana anye fese wofa maadwe anede ma nkraman ma
0: yes ha ye beken ye pa ye to credit di obaye atemu
1: dabbi odidi na tempao
0: asam na no ashi
1: eh okase tia no
0: ye fa ni pedu
1: anede ma nkraman ma
0: nkraman ne je se o chire ma amne se o ye kraman ya na
1: ah se o peso chenze ade na aduane ne ye fa ye ma
0: ye ma je pa ye ma ni pa mani di ya sana nkraman ma ne di on sa se mbi wa yo ka chiro bi obi chwa da papa
1: e need yo ka chiro bi
0: wa na be pa ya Elizabeth wo yo sofo no be chwo nje na ka jo se me ko fa wa ya Elizabeth
1: o ya sa mi mi fa mi mi
0: ko ade wo be kasa wo ye tia mi ade
1: eh sa ba kwa be sa mi na be kan wo ye tia mi e ye santini wo be kokko to kra
0: o do be kokko
1: be chwa bo so
0: ya kan ye mi ade
1: na oba nu bua se no se ewom erade na nkrama ma wo wo epono ase no so di mofra no mproprowa no bi
0: aw
1: na yesu se no se
0: aw
1: asemi nti ko homone no afri ho wo baba no mu
0: aw
1: na okɔ ne fi no okohunu se homone no afri ko
0: aw
1: na ne baba no da mpa so amen
0: we yesu yankɔ okra wo wo jira baby na kasa
1: ko wo baba no ho afi
0: opa ne tumi wo na na efeka
1: no din
0: ade ko wo bakɔ na homone na afri ne so na mom ejina maame na butre Mami yanka wanka mu. Enfa wune asema yesu kachile na asema na nuwa she.
1: Asema na nuwa ya.
0: Ya. Weni njine emu. Ungo bayi kasa. Nyame nume mebi mnu mame. Nume unu kasa. Unze mbani bikure muo mkulumu bago kura. Itu binum ya asoli mpeni mfuwa yire no. Ibi ya asofuwa yire no. So unise bema ni timinyano. Weni bebi yeko. Kasa chile ni kun rough. Asopeni no kati no akasa ache ni kunu ya asopeni wakasa ache ni rough. Shemami weye nsiyano. Ukunu kwa na unu kasa kwa na. Ewa buwe ni nidi ya sa wade ma beman. Kwa biti ya chuna jina jina hon. Bia mi ura asema anu mikan ye diye. Anye me de papa. Wakonu ubidi ukunu jina ya. E papi tiswa yi jina jina yinu. Obe uwa jina papi tiswa. Ne yile kule munu ba wakura hon.
1: Hey, wadu niye dayi.
0: Hey.
1: Eni ti ba ko to ni ma ni ti obi obebu no
0: da no ko yo
1: mi ho ani mkra
0: And what I know, what's the heading? And yan heading. When is what is our whoopy janakoyo? Oh, you are over Joe Homono. Then the son is all, when it is out here, I will preach out and know your angel. I will win any more as in Baila. Well, go ahead and it will be Buenichi.
1: Until I get to Papa, so
0: whether to our Papa, then what kind of some this year, no? And you don't know. Put it to baby, whom when him does this in a natural one preaching. Oh, Fanti, dear Tunnel, yes, not a mad dear. Nyamie ni mna oni wa mwangro. Tia niye yuma free mkuraan. Obaba chile se. Wane mbenye na eye kama.
1: Okay.
0: Tumri bi kwa omi mum. Na yenye na yenye jumano. Enti mepesi yebe kwa ya tifo na so. Ansandi yebe. Yenye ya tifo na juni bibri na yenye umu mwanko mwaka kraa.